0: Yaira, ko Guatemala, Salvador, Jamaica, Mongolie, ani Sri Lanka, kulube wakeleke chauchi, nga farafina gunka, chat ka demene fanga kabun, jien tomba ka ni, ni barabulu yung okumu kono, Haiti basiki kama, kakon chad yerenye, Kenya de kunka demembi Haiti, nga aleka baro kunchera avril kalubankuma. Sarata, jien tomba kanga sorasi minu faranyongon kaka ni barabulu yung okumu kono, obeta sorasi ba kemeduru ni korela, obe kundi e ka dankari bambaka chula, menu kelen luka gerente sigi Haiti jamana donka keren keren yala Port-au-Prince Fabala
1: inike nge fali ulan la laisha M23 bamankiu olu jela kilen doku beka dankari ke adamare unka hake ula RDC koronya fan damanda ula uka manabe odama minunka adamare unka hake la fasaton Amnesty International kagate mine sebe dodo yo yirabi sebe yinko AFC M23 mini RDC surasi ube nyona kube kuka kele nafulu chamambo odamanda udela nga kube ka fagali wale uni juguya wale uni dia goya bara ube damambara la ukanye au ni kila menina au kambe kofe duni sisan sisan. Nege kanye tan muron vla tamilani sangatan aniflaye kankan
2: sarata kamara
1: au beka RFI de la me alisa au ni keola kofe duni au kankili na ukene ambe na ufela ula me au ye minu ira kuma be au bulu kene kan kanesi nege julu sira un numero vert ko uma anga jamana ukono ukambe na Salif Sahano huna ka moho wulele umbla sira karanso sira kan sira inka hau bena masala karan wulele ude kan kukura anga jamana ukono ngayano kake 666 sigida nyeta
3: sigida nyeta
1: Jankana dugula kilometri tan anilolu nyoron kankan kerefe la gine dembaya chamande bu dayru mesoron gban sene bara ula ngani watila ba ula gile ya chamande buka iko jiko dese sabu sangi manangina iko adalile nongkana chogomina mamadi kabasira gban sene la ninufe
4: Denini ani musulu wuliye konke la gile latin kawala todala gangan kiria kiria meye gangan konke bale tema ama soron ku foyeler kelen intala tama adun fana burfenti segelala kasabu ke silate inka gele konke ninkan kulewudi mentor ya ye kiria kamel sonno kosobe karamo musa sila ye gangan kiria soti ke mole
5: hinde na bin he motor
6: mantro ere ere lankanya afoloma sila tambulu kabosu kono hanka siyan sila fuyile taro ayire brayi udo anyanka na bora maraba je kuluma osa aldina amademe andin kumba banin be ye krana adu adumanya aliye krana ba koni kranso fuyile tanfeya lulum fu aliji kwa hanchulu flagila ali wa hanta furi gangam wala ali wa biban agbelema awula ka jang adon silate son wolo do andi fiji fiji ni fuite krana alu re nyado ni menani membe ma do ni kunela ni ana boni refran belo ni nyakeli ni
5: ti biban nak na brin tiri na bar sadi nan kui
4: kuna fonin do no mel masorna to dani mol sini ya mel tamini ke mesabala kuno musulle kasiya bake adun fana nimzo kono ma men na den soron wati sira fo kamare lu ya bla joro kasi alukun ka gi kindia docteur sula musul la nya foli do kuku lewdi mentro ya isi lalma kosobe fatimata kamara
7: mo be ginena hargi
8: yan nimso ka kono ta kon rof libra damina dol di seden soron yan ko mal soron kono dol taro fo kel madoni kallaji kon ke koro adon algre ibrahim yan tama e tro ya mendi na fo fo ka mo madoni ke ko yaro ko bereliti asemando kamarin le ale musokono mal tala joro kallaji konke koro musokono ma wuliye toro la bale silala mel fanangel madoni na wonya wul fanan toro ni ba ka boyan do ka sekindia docteur sula albraya kaja wati bake ni musoka densoro atise konke gerela fa ye lo kun kelen ke kindia so kono yi jana yi gele
7: muna ampie
4: de mesel la nya folido ku fa de kono nya na te kene ku sona yan talma kaban fana de mesen na den dia foite yi salu sila ye gangan kiria de mesen kuntili
9: Dugui kono ya asifi wande gunendo nkosobe hali nika suranya seko bela jilenke wala saka seka la hale ya ufale anika kou nogo ya nga sira de tambulo halisa wala saka seka dugubala soro nogo ya la ntulantankene nindo bambulo ya nga chie nendo do wasifi unka nyana jeso oko nintanfe ya mpeu chie do nyana mini fenta lite anfe ya nga samia tumala mkujugu beto kana ya kabin anka demse nuka aniku degu
4: Musul lela de ninti aliye gininina yuroni ndo faya lo anyon ko feli sabedi ndo ni soro nyami adon toro yale wudme e silal makosobe fatimata kamara
7: be yemu na mo bebe
8: gitam buloya nyamu lela so mada senkerli ka waji ninindia yem fana faya lo anyon ko feli sal de giso gi o fana nyebola doni ndoni lela N'amba nagi madoni wofana na somadala, ande denu labin ele wa ekola.

0: Damne la an be fe ka don feminisme no ye musow ka hakɛ lafasali hakilina ye. Ale yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye?
1: Feminisme min daminɛ da Faransi le depuis 1800 a bɔra o rɔ ha ka diɲa kapite bɛɛ lasɔrɔ kuwa Angleterre ni Angleterre kuwa Amerika ka diɲa fan bɛɛ lasɔrɔ. Miiriya jumɛn ye feminisme ye? Feminisme tɛ dɔ wɛrɛ di ale ye muso la hakilina bolo de di ko ka musoya ni cɛya lakanya kɛwale dɔ baaraɲɔgɔnya dɔ furuɲɔgɔnya dɔ diɲɛlatigɛ latɔgɔma ko bɛɛ dɔ ko ka musoya ni cɛya lakanya o rɔ. Maninkaw bɛ na muso ni cɛ tɛ lakanya la baara ko dɔ a tɛ lakanya la ni dɔ fara ko dɔ ka bɛn ko caman ma bawo bɛɛ ni la namu ne ko ni feminisme nalen de ko ka namu kura la dan mɛn da kɛ muso disi kɛla a y'i yɛrɛ di a ye ni cɛ y'i disi da kanya la ka hakili kɛ kelen ye.
0: Yala feminisme n'o ye musow ka hakɛ lafasali hakilina in ye ale ni an ka farafinna taabolow bɛ taa ɲɔgɔn fɛ?
1: O kuma ka se bawo an ni tubabula namu tɛ kelen ye. N'i ka farafinna ta i d'a ye namu camanba de ye farafinna jamana kɔnɔ bawo sugu o sugu min bɛ yan n'a fɔra a ma ko siya siya ye ni k'a mara maninkaw ta muso la ko ye ɲɛ min kan namu bolo ma ani i b'a filɛ ta ta o tɛ kelen ye. N'i bɔra filɛ fana bɛ na kuwa sulaka in bɛ na o fana tɛ kelen ye. O kosɔn n'a fɔra ko min miiriya min ye nansara in bɛ na ko ko k'a mara ne ko k'a ko na gɛlɛya dɔɔni. O de kosɔn bi n'i y'a lakɔlɔsi la furusa in ka siya muso min yɛrɛ fana furu kɔnɔ o ni cɛ fana tɛ se bɛn n'a dɔn.
0: Yala o kuma b'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye nin feminisme ko in ye k'a ma faamuya an fɛ yan?
1: Ɔhɔn a ma faamuya de bawo mɔgɔ in m'a ɲɛ ye mun kosɔn tubabula jogo n'a mara jogo tɛ kelen ye. Muso ye plasi mɛn na tubabula muso ni cɛ fayida u ye lakanyala le denbaya la musaka ɲini ni n'a fɔra ko depanse a wo mun mɛn fɛnfɛnw di muso ni cɛ lakanyala le tubabula bɛɛ ni bɔ kɔ a baara kɛ ka na ko ni ka taa tɔgɔmasire bolo ma i b'a ta mara cɛ le wala kɔ a baara kɛ cɛ b'a baara kɛ a bi na ka na muso musaka d'a ma muso bɛna kan ka mɛn kɛ du kɔnɔ n'a ye tibiri ni fɛnw di bado ni fɛnw di muso dun kɛ bɔn ni k'a fɔ ko bɔn ko ka mɛn kɛla tubabu la ko cɛ ye tibiri kɛ muso fana tibiri kɛ ko k'o la na yan i ka na a di gbɛlɛya dɔɔni na dɛ.
0: Caman faamuyara o la Jigiba Kulako Traore an ye muso dɔw fana hakilina sɔrɔ u ka hakɛ lafasali hakilina in kan an ka olu lamɛn.
2: Feminisi ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna considérer ko musow kan ka bénéficier droit dɔw la ani liberté dɔw la qui va du principe que situation dɔw bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka muso désavantagé juste parce que musoya sexy bo u la. Feminisiya kɔrɔ tɛ par définition que les femmes sont supérieures aux hommes. Feminisiw y'u battu musow ka se ka kalan cogoya min na parce que oui i tun bɛ se ka kalan ka se ka niveau dɔ sɔrɔ mais tant que e ye muso ye ko musoya sexy bi e la poste dɔw tun bɛ yen nɔ e tun tɛ se k'o sɔrɔ. Muso kun tɛ se ka vote fɔlɔ la bi bi na o bɛ kɛ.
3: Feminisme tɛ fana k'a fɔ n bɛ n'a fɔ dɔrɔn ni cɛ ko kelen ne ko kɛmɛ n bɛ kɛlɛ kɛ hakɛ dɔ bɛ yen n ka droit dɔ bɛ yen n k'o sɔrɔ n ka to n danbe la du kɔnɔ iko cɛ b'a danbe la cogo min n ka n ka hakɛw sɔrɔ iko cɛ b'a hakɛ sɔrɔ cogo min mɛ an kana n'a kɛ dɔ in ye k'a fɔ ko ayi ne tɛ sɔn cɛ tɛ se ka yɛlɛ ne kan ne de cɛ dun ye e furu ne b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'a bila i kunkolo la surtout muso kura minnu bɛna wuli n'u bɛna taa cɛlasigiyɔrɔ kuraw la k'a bila i kunkolo kɔnɔ ko feminisme kɔrɔ de ye ko n bɛ n ka kɛlɛ kɛ n ka jo sariyaw ɲini. Muso i ye kalan kɛ i ni cɛ ye kalan kelen kɛ bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔ bɛɛ ka bila i ka sariya kɔnɔ wa décision bɛ ta yɔrɔ min an k'a ɲini an k'a ta olu kɔnɔna na an da ka don a kuma la pour que développement durable bɛ sɔrɔ.
0: An bɔra sisan ka muso ninnu lamɛn o la Traore yala musow dɔrɔn de ye feminisi ye wa walima cɛw fana bɛ a ko la?
1: Ɔhɔn bon yan fanfɛla dɔ muso in le ka se a feminisi dɔ parce que muso in tɛ dɔwɛrɛ dɔ ko ayi la ayi ni hakɛ min ka kan ko k'o da i ma n'a fɔra ma ko droit ayi ka kan ka min fana kɛ ayi kɛ ko ko k'o fana lɔn a ye n'a fɔra ma ko devoir donc o fila de do o fila de ye feminisi basi yɛrɛ yɛrɛ de ye. Bon ni ka taa mara maninka la fɔlɔ tɛrɛ muso tun tɛ maninka la i furutɔ di i ye dila kɛ nɛma i ta fɔlɔ nkɔrɔ k'i di mansa fila baba bɛ nkɔrɔ i ta fɔlɔ nkɔrɔ k'i di kɛ ma i kɛ fana yɛrɛ tɛrɛ maninka la k'i muso le nin ye. Bon feminisi ko k'o ma ɲi ko muso kan de ka ma ɲi nin kan i ye kɛ nin fɛ ba kɛ bɛna kan ka ma ɲi nin kan i ye muso nin fɛ ba fɔlɔ ma la feminisi ko k'i b'a muso gosi ko maɲi lakɔrɔsili bolo ma muso in le kasiya feminisi dɔ parce que ne ka fɛ ko feminisi muso in haka ɲini le muso in le kasiya dɔ ka tɛmɛ cɛi kan.
0: Kun jumɛn yɛrɛ la sisan musolakaw yɛrɛ dama tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu a ko la?
1: Bawo an nafɛn tɛ an nafɛn tɛ de fɛn kura le na nalen an bara yan ko an ɲɛ o kɛ bɔn baara lo di de muso dɔ ye ye min ye ko an bara namu ye ko k'o la sabati o ye ni min ko ko nɔ ko min ko ko ko namu mɛn bɔlen kɔ kan ko kana o di ko ko k'o le ka ɲi an bara namu di ne la la dɛ kuru fila mɛn o de tɛ se bɛn n'a rɔ kosɛbɛ kɔrɔbɔrɛ foyi t'a la o ni o.
0: An bɛ waati min na iko sisan yala a ma ma sisa muso ka hake ko ka fo kabi de un kala mo damne wa
1: o ka kan ka fo wele kola kodoma ba o ibambra man kalata e mandin kono na do ne do kama ko nande e ani tene muso yi wele yetre ye de muso ni la sigila kalali ibu ikebra ikan ka ketane ikan ka ketane ikan ka fotane kele aflama e ni ka fruta amra man kala muso frusiri babankela muso bakawala kebra urala muso ye kolale jikalamani jisumala jikalaman kolale kiboye kidi bela soroye jisuma kudi heref na soroye okora mudi ko furi di ngoya watu dela watu da digbela a sabana muso di masra ro odo a photo la nya anime kakan mande sera nya meka muso ka kan kakan yamka wule fola ye ma watu a fola ma watu di foba muibre de ke to budi na sara de ma ufo neta a fola le pepepepe wule ko songere ni la kosila demuso menye ayulumai ay mansai kuma kaminela demuso menye marala meye tulo do bola ka fayi ko ni ne kan ka yini ke tv kebra asoma so ro kebra kudu te sala kudu tulalama ko ni me claire na tika kulu ni tika sa ka bo ko ne to abuliri me no ne feminist le ne to abuliri asoma so ma do no ne ni kaka ni nda po na saraka do ko je reclame mon droit asoma so ma do wona la classe ma buliri ka kudu sema sa amra fondolaro
0: amega ta sira mi yere kan yala tena se age frey ga cheni muso ko do nyogona
1: ay ugbele ni ma muso ugbele ni bawo ni muso ko femfere ko foka ni ne ke kebna ko ko mpe ko nte o kala adina ke sababu ya di ka fonko yon ko la do ay ni nyonte men ka kan ro sega sa fonko yon go kana do wule ayisi ka foka benke muso kana jo kema kebna kana jo muso ma an yere bala seria do o fole ni ko mu kema kan ka ko be ke muso la ni kala ko si adi fo kema ki kana bonsani ne janke ikana musu da makujane ni ikana musu posita ka o be ambra seria ko seria ile di nimbe tale ne koroman ka sura ambra seria fulo fulu la sama ti limbaye ambra frafina fulu sa gbelema a sema sema do fulu sa gbelema ko ni ne na ko kurale di seke sa e la na munte mende a di gbele man kai ko ko ni iki buru ibu kala la ku ibla mo gbele kala la ko ni ma gala ki wuro rala o ko la te do gbele di o ko ye mende ni ite mende ni ki reke odi a di na gbele ko sobe
0: do ma na fene ba fo ko ni dona ni tulu ni mi e ko ni o boy kun ki be ga do makala fili
1: ya don ka
0: aiwa yala sisan sa amase sisan feminisi ulu fana ka gere makoro la wala sa ka se ga feminisme ale nya don kosobe
1: ka poko ka nya don feminisi te ambra na mundi poka wole lon feminisi na lasro na feminisi bere ya ambra ya meni tobla ta te kele ni na wole folina sise muso ka kan ka menke uloni ni ambra ke ka kan ka menke uloni ni koni ni ka foki kuda tala ko ka blauro gore da problem si da problem le ba ko ibra na mara wuli lukono ibra na mara wuli de kuru kono ibra na mara wuli kuru jamana re kono
0: ay wa sisan la dedikan du meme ibolo
1: me ina le feminist dia ya atajinya malo le nkoro sa furusa kana se ambra fanfe moidi nyonya ye foka bendike ba o di furusa keda na fura wat ko ka musu hake me yitada kuda me kokula toma adina ke problem adina ke kodi mendi first ge adamade ala o koson ne di la lili men fo be edien kuda me ni ko ni ko roman la nyonka ka sa aditila jimina menka ba o ambra na mu yende ankara ina na mu kodi nan ka la nan jodan yire maka dula do nam ka tola na muta a adina ke so budi ka
0: Chama famira ni bela jelena sigida kudomba ka jigipa kula kotraure ka bola gine jamana kono ambi fuko sebe gani jabi nununa.
1: Kubarka.
0: Nine kera au kulu garsiga ebi muso uka kene jemuka mkono au niche au kulu majola au kambe anyogona.
4: Au nikle nega kanya tan flasi la 600 Dakar kanya kelembo ake akan nyame au danse RFI manekan sans fin
5: Zie koné
4: RFI ni ekuna fondiso mwan saba wero ka bi segeseli be nyasi dien tomba uni bolofra minuka baro nyasi lendo tumara kew ani mo folunka la layama oyem ani ACR olu joroka tumara kew la signi ko la kabo États-Unis gunula sebe do yajira ko o bagn maketon flanono kelon kelin yesefa wali milliard kemé nyogosoro Sénégal jamana kono kuran basiglem baté nikle labona obeka dingula si jamana douma kuran chakeda Senegalek ñamugo bolaka ak li sigi kanfo farkolo ñana je ak barawla franciani real madrido tolantana kilano bappe de kuyé rfika bi mo wolélé okmana babu chamakan yala ballon d'or yé kilano bappe nikaku bayiwa obina aka jabi soro soni dron anku beka fo awye 600 bakru bawla ko dien tomba onu bolo fara minoka baraw nyeshilendo tumara kew ani mo folunka la layama oyem ani acr oluka joro ku yemu yetumara ko ka la segni ko la ka bo etats-unis ko non rfi ni kuna fonduso mwani saba nyoka bi sekeseli babu be talike orikan akli jigina kabini donald trump segina fangala san bafla ni mwani duru tumara ke e ba mwani duru de gena ka bo etats-unis jamana ko o jamana gunula sebe do ya jira ko bagnmake ton fla nonu kelon kelen ye sefa wari milliard kemen nyo soro salifo sakanugo
6: konsobe zi etats-unis ye sefa wari milliard kemen ani muru muru de di oyema aser oni bolo frami jolembe ma folen kokola o sefa wari milliard biolongla ani muru muru soro kafara o kan janvier clote le compte temenina o aser kelen ye sefa wari milliard tan ani wolongla soro kokura oni bolo frami nya jira ko wari ni dira o ma wala sa aka seka jo aka musaka ko ro abe barake jamana minuna nga sigisigili kera nunu tegeda etats-unis kundula sebendo kan obajira ko oni bulofra nunu ka musaka utlone do tungaranke ka bismillah de kan misalila tle woron warini dilu ko tungaranke genendo ka pankun jigina yaunde cameroun fabala serdo kabo etats-unis ko kan barake lawfe o ko aser ani oyem semado tungaranke ka genni ko nyo nyawla nga ako nga sereni nya farako ko warini dira uma o warini dira uma zie ko osorola ko nyo nyaw de sinfe etats-unis o mikera etats-unis ani oni bulofra minu be barake jamana na u jamana u nyemo la nyin ye ku la so ka son ka tungaranke u bismillah alsa etats-unis ko kan ko barakla ninga fola ko warini na don tungaranke u bismillah li don ka kola wa fana ko warini bi se ka don de me bara wereula jamana do la etats-unis ka de me takeda u bara u sonsor la u jamana minuna zi misalila o yem bolo fara mi be centrafrique o se fa wari milliard binani ani segin soro nina warini tlara ka don tungaranke u ko bismillah li ani straud la nikolazi
4: Iniche ni nyafali nunu on bela jelena bi trata dunela jentomba unika ala jireba bisegini kilena baro bi daile New York Etats-Unis jamana kono doko kun kilin debinake baro la jamana kuntiku maraba jekulu nyamugo fuka trase jamana uka chide uma olugu hubena datikalike dantikali chama debison kanyesi jien kele uma umi kelendo ka mwe nurian kalaya ani frafina yorodo lamini babu fanatina to oko
7: RFI
4: Cameroun jamana kono binkani wereka nyesin estremo norom marabloma jalaki nyesileno boko aramdema awala ke la sababu yeka mogo fla bone unina nika mogo mkono to jaguamne karina dugula daraka marala binkani kela karidun sudela kakon unye doko kuntemele binkani doko nyesina madegwa duguma Senegal ni adoko damadoye kurantige bambalu be jamana yofan chamana akobeka degun lase bolola barakela chamadema dantegali dokono kunu senegalo kuranko chakeda nyamugo papa tobi gay ko ni kurantiga usrola de gundo de kuson uka kuran la bara chakeda do yoro abajige akafo ko fere binasoro nyani dokun franchinche nganyano che sigdalandi chama de kamana galenu ni kurantiga ukola maimuna zerbu
8: ne kurantiga ukolo tante jagukela uma inafo mariam aliye wakama chin sugu sigibaga doyi
9: kurantike banu nume kan ansenge kujugu ibika jega san walma kasugu san kebab la frigo kono obekla hala banka tuli bulu omwe sugu de kono ya nino fintini be kujugu wante ka yelen soro
10: silandam lañuy dundu
8: dakar ko ne kurantike bambalu sinsini be fana senegal marabulo chama orela ina fo bakela okololo kelen ne fana bi du don kanyi iko adama ke tabi asirenya anye chugumina
11: kurantike ayo kula chama tiambulo ala ya bena erfla supe ertaba tlefe abanna possible tuni ite courant so tuni bon ay barakla o segen mon bile machine du bureau pour y ibe ñoo susu tayru bianna vraiment bakel ma banna en segena erebe
8: senegal la courant ko chaque da ñi mugo yidant kelike furuba jabran so san fe kunu ani courant ga ko nya fo ani ka jamana don jigiya ko fere nasro lo ko nyere kono pap tobi gay senele ka ñi mugo
12: pour le bateau la
7: la pompe est aujourd'hui arrivé à Dakar.
10: Mbe ka degu minu ko for no do sorona kuran la bara kurun yoro la o ka pompe yere sira Dakar. Ambe na o machine la yele anika gatamine o ke akukan ara balun gigiya be koko be tabulu nyuma soro yani lokun frankiana o bena ke doni doni.
7: Ça se fera de manière progressive.
8: Ka konsenele ka nyamwo ka kunu bolinye chake dantu ye aira fana ko ni kurantiga o kundo ye an jama chali kuran ofe ni funteni watina
4: lagine fangasina selu dalen jalo tese ka tama fosike pankuru sirafe bawo marabawo ya latike kaka dugutra sebe e passeport baraw lajo nga marabawo yerema dantigali fosike akokani wati ni kuna fonia la seli kela ayereka politikiton UFDG de fe akumeka nyini katra dien tomba unika la jereba baraw la New York États-Unis jamana kono nga pankuru jigiso de la ajirala ala kaka passeport tese ka barake tuni Niger ni adokun sabaye kuna fundila Musa kaka kakibaria tuna amaye kabini abola baraka yorola radio television sarawunia nyamgodo wa akela RFI fanaka lasigden fo sambafla ni mwani saba wati kuna fundila ka la fasali tomba RSF ko niye ejaguya tunni de RSF ye Niger marabou ka makum fanako bawoko alisa umakuma Musa kaka katununi ko kan ka umbe ka wulika lanyini Musa kaka ala layaka lajea uchela Aluntin kumakan ale farafina banyamaketon Africa Jom Center enyamoye.
12: Je connais bien Moussa Kaka pour être intervenu pour
10: Mbe Moussa Kaka don jati ba ontumbe moho ukela minu efereke akalabla jamana ngema koro Mamadou Tadjian ka fanga watila ulambala nyinyi jamana ngema tiani fe ale nimbe jamana yinkuna mbe jamana yimin jati foro iko moho ka hakela batu jamana mbala nyinyi afe akamara baka genkulu ka ferebeke yasa ka fo anyi mi ye Moussa Kaka la soro akakan kalon Moussa Kaka yemi Abela halaya juman kono, ba o son tese kake moho ka tununima. Musa kaka beba don, kuna foledila nyuma don, nimba ka bara don kusebe, nimba ku imbe ka antoro. Ula, ambe gemana ngema tiani yere deli, aka feleke kuna foni jonjon kase ama jonala, kanyesi Musa kaka kanyena mayama.
12: Sur la vie de Musa kaka nous parvienne dans les meilleurs délais.
4: Mali ka yirema horonya sambi horoni worona beka lanyina mayani wati surasi ubeku ka chefari tagamoke ani ekeleke mino ojirali nyano uche kunu donateme fanga enyamu wasi migweta ye edantikalike akumana kusebe lakanako politikiko soroko ani kelea sabatili ekokan farkulo nyanaje kibarola Francia ni Real Madrid tulantena kiliano bape dukye RFK bi mugo wilele baru ye talike babu chamarika udoye balondoro jonjoku yala Kylian Mbappé et bolo ballon d'or jonjoye e nikanko baywa ankalame
13: non
14: ay la ñini de don tolantana be bolo ñogon dan kala be de kala ñini dum nga nikanko madan ola
13: si non je pense pas vous êtes en campagne
14: be kan ñini de la efe ñina ko ni yika san yi muna
13: pourquoi parce que j'ai fait une
14: et kada ka ñe sañuman de ke akera sañuman baye mbolo ni ne yere kelin ka tarigu la je ñina san kono ne dum ba don o de be la je ko so be ballon d'or dilila ñogon dan fen wo fen be ne de kara abbe ci lu dun nganay o de la ne fe ñina mbese ka ke ne ka san yi mbe ka jigiya
13: je le sens bien vous seriez déçu
14: abbe ken jigitiga ima ni
13: cette année comme je l'ai dit il y a un compétiteur quand il
14: ñoko ndankela de ñi abese ka ke abendu su kuntoro kada uyoroka nga note amansi ka la jedoro abena ke chogumi
13: comment ça va se passer
14: ne fura dama ma ñine ka diabey o yere te se ka yere o yere ko ne te se ka mugo were yere ko wa nta ñine ka ke mugo si ne de ye ne jogo ñuma mbena wa jogo kulun fana bey nsera ka sebaya minun soro anin desera yoro minuna o de ne ke chogoyi wa mbeta ñini obolodi
13: j'avance comme ça
4: Kylian Mbappé ñine ngala ambaranyo Olivier prend des faits RFI Farkolo Nyanaje kuna fondila Sori Ibrahim ni Moussa Alou Koulibaly yuka kumakon bayelema anye onitie amlamelila nono rekume amboloka lase oma au kanata rosi kuna fonu betanya RFI manikan sans fait sangata dala nege kanye tan flakan amande jamono konala maymuna sanowe danse
15: onitie sien
4: mune beda kuna
15: bi ambi kuma sangi kasaroka
4: tanae
15: sans sans
16: Kuma be awbulu
15: Mai sanugo Kuma ba bulu jam kala me ba gamba jigiya ka foko basi fositi awrani wagatina au danse au kakeneka Ni wakati ni ye samia tumai farafina tlebi anfan jamana chaman kono. Nyina osangi ufanga bonyana kosobe. Kateme san temelo tanka fandora inafo gana jamana ora. Ye sangi milimetri kemeni binani lebe na tle kelen kono jwe kalo temelien. Kateme shongo sabaka salonka sangi ba kan omifona tuye chenike. Osangi ba okasara tante o jamana toko kono. Kwa divar aka bone juguyara ni mogo biduru ni kono tonka sayaye. Marabako ka jwe kalo temelien jatura. Togoni bene aye minon chen anika takama nagasi yenfauna. Senegal ni lagine tlifla laban ununa fana sangiri kasara okera wa ocheni kele indo korosira. Sambe o wakati kele ina o korosili kele indo bike. Ako biseka famu ya chukudi. Mubiseka ke yasa kaseka sangi kasara nunu nya korotike wali mako bali yere kude. Negejuru srafle niye plus 221-76-644-12-79 obeseka konkon bi anye kisama. Laminiko dombagani kasara wakati yelema kasara wako dombaga madame Fatumata Maigama kabo maligi manana abina wakani ngalu ujabi mfu kawali mando madame Fatumata Maiga ye ala soro nega jurura yini ngantuma kwa nibasitira
17: sanya uma alhamdulillah amalatani
15: inichie yanga wile jabi ajaranye.
17: Okay,
15: thank you. Ngalimi wali man kama nagwami nana angala me bako fe gacha ya bika babuka oko farafina ni sangi kasara okera maobi jalaki bintumachama mwoka ke wali uka inafoka nyama mbongi teme sara ufe jiwo yu sara ufe ani anyogonao ako nga ni ya jati menefana kosa ina koka jamanora sangi kasara okera fransi jamanabura shini Nepal aye cheni bake bako uyuraka cheni bake ako ya la o yoro fana ye o kokele ino wale adama donka wale ulo nanana iwa wale ma kasara lo mina na wakati yele mafe uko bifaka famia
17: njera ye awiniti ya wadanela misa ya ninfo sanyi kasara ka kuna daku waflala hala madu nyobi jona doi dungulu ya sechui dugulu si chenya na mafu kata surf naturalu odo folo ye ami klemina bina mafu moko wati yela ma saje ma klimati wati yela ma i fendo ye adule ndemu ko shila bi kanya ti dan na dan nena klimati dan na dan nena nena ti dan na dan nena oni wati ni dan nena uku da sura jenya ko mu ku dala sura surya mo wati yela ma mi fana ama mi ne ku sura alila ode waje fana amaro la ki gono ko samia bana tosra ma bawo at ki gono ko wati be asrajina e bu wati be asraf ni wol wol wati be asra ne nake bo mi fana ye du gole re si to ko fana ye o ye te do bi du kulu la du kulu ti kire ni kwa du kulu do ye farama yoro ye do ye bo ma yoro ye do ye cheje ma yoro ye bo nisa haje anisa haje kilina as ayoro sababela chenche sanfe bo sanfe anifara sanfe ibaye ka fuko do ba gaji mi jona wa semedoka jimi mi di chenje sanfe chenje bi jimi jona parce que alik dalga tel jimi fe mais jimi mi di bo sanfe bo fra bi jimi mais bo no suma jimi fe donc jimi na fara sanfe alni fara bi jimi fara fana ko suma fana jimi fe oni prepare bi ala do ni sanji nana ni yoro tili ni fonse la a del fara ni kasara yi ni kasara ni nunti kili ni do singa tili do yi bo iba yi kafo ji haga mi mina no ji haga chayara ka teme dugukulu ka seka a di sara haga mi mi no teme nuka a tobi na jo dugukulu ni savela la so ukera boko ma yoro yu ukera chen ukera fara yoro yu usara yu kundwa yi kulu tu hala ma de bulu re ulu du gole re de chwe di du gole si re fe de chwe re du gole bulu bo ibina ay fana anu ko ojima ro la ibina ay san inundation ge ti san di kasara bi do lu fana ga o yoro fana na ibe ko ojire bu fun fun kana ne ko oji ndi fun na ere ma ko oji fun ni fana bi lu fa ro de la tu mu mu fana ye du gole fana se ni ko fonctionne mai atsa ko oji ju gor la efen obe ulu du ko ji funfunu abina abda le fien fara du ko ji la aba funfunu abina don yaro ti hara madu mbulu obe du ko le rais ti ko yi wal ma do fana tsaka ke tuni ni ji nana angile mo sa baraji mu si jojo ansi na mi tara sigi ke o fe mu sa se o lu fana sa bi mo nu bi na kuma dola ali ki ngo hara ma de no rado sa ge hara ma du no te uyi don uyi mi sa kuma mu fo wal ma fana ani e ala e dugulo da ka e jiru da dugulo sa ga kunu kunu ba usi ti dugulo sa ge o jiru mo kunu e dugulo la sizi la di mo na yo kunu chi ene ko jiru tike ngolo di se ya adi a force do ya don ni ji fa mana na dro o sa ta fara de ya ro ani ni fa woni ji tara made yere
15: ai
17: e si wi o be du ngolo da chura ga sa re o yi bo ni mi ara ma do bulu no am ta anda ru fa nai ni gana jete ni a
15: ma ya sa na
17: o ye o ye e mo ka yere ma bla yere ma bla yi sendo yi a ke chura ga cha ali yoro chama fanana bo yira ma blen kon nana e ba ro kam kuni jibul sirai jibi na o jiti na o yira nyi kon bala ka fu ko jiti na sirai ni pase ju ko mu ma fi ani baji mu ma fi o wa ko ji na ma baji u bi la baloni samu de nai bo san mu ma na hu yo de hu mu sira do de fe kana nyi ho soro daga yoro la
15: daga yoro la
17: mo wo sira mu oho uga na tumu sira mu se ni na si o sira mu na e si si yoro e ma si yoro mina don o e ira ma bla ka bara do
15: mo mu
17: na si a e de tani a ma si yoro la so ko to la o gi e fian do e ala ka sira ga bu ala sira ga jiwa ti ma le era ta ga o si ale bi waji ya di ni ene te mesela de wambi waji ni te ma fe ni
15: o yoro fa
17: ni mesela abi te me de ga sa la
15: o yoro fa mi ra madam maiga ngirngali laba yan yan ki labla teliara kala me bagota la me baga chama ka klina na fana ni ay dugbara sangi kasaro ka cha gudron e blara sra ora ka cha ya bo yoro fam mancha ole kama ni sangi jibena atise gudron tise ka jimi olo bana ni kasaro e dakuru nya kele yan nga kuma di la me bagoma
17: ay ni gudron di nyoya sra la ay do gudron nyoya sra la gudron mi sra da ta soro e sangi mat nyenike nenye ni fiedu e bihara maron jugo do la fana ida e ami e jimi mina du bolo save bitro save anga la jibuli sira ro de la kere fela ola jumi ta ni gosro ro mina kasro wa wi wata ni ba e jibuli sira ro la ni do anse me jibuli sa mu la ni do jimi mina o jika cha ka te me wo mi blele mo jika te mo fe
15: jatika
17: don al ni ama fie ira ga ngo fe mo ka fo ji changer mi e bulu e kema ka jifenya kile teme sira de bla don changer mi me nab na ke o wo ko na de wo nyo do jika mi na ta de ma wa ji vana sendre a singa tili a bu de pa abi e yoro mina ji mi mu ku lu san fe o wo yo ga tili ta ma fe ka teme ji mi ni bo sa wo ma ji mi e si e fe e change san fe
15: o fa mi ara
17: ni de na fara ma yoro ma ni de ga tra la ji mi na no ji kon fa cha ra teme de ga mi be ma tela ba sandiri ke sani bi tieni ke
15: ani
17: jondi ni wayen sala bito ngudu wayen sala
15: fa miera ini cho fa fa sali la madame Fatmata Maiga kabo mali jamana na ini che yanga wele jabia jarani kambe ami tagani baruto ini la me bago ye siaka David dawa chogodi kon basi tira
18: no basi fu itana mai
15: Burkina kaon
18: Burkina ka ka fulbi dasna fm ka fulbi
15: foli jarange Musa Kamara ka bola Guinea ni atuma fana ko ni basitira ere siaka mbi folani eteliara amna la ngina ufaka ka kuma surunya iko ko ladilikan ko ni bi boloka di mauma ka keni sangi kasaroi
18: yati o ladilikan ti dore awa nyu de fo nguji abitmena ka sirade wa nanya ye jika keni fonga ka bo tuma do on de vita ji drabo ji bi tmeni sira mi ni on tarabu njo oka ji bi la yoro mina ni on tarabu njo oka ni ji nana sha tara fleni aiwa o tmeni ko fe ji bi tmeni wo da do ye wa on de ken be ko gule ne yo gule ni ona na fa sita ji bi franka tayoro la yoro min te a tayoro o bela jeni bi ben ken ma aiwa mina mi sarita kari adaba de an de ji mi mi ni on da barai ni aflo kutura na matene na kasira ya lo abi sara adina ni
15: kunjere
18: oho donc on kon bi min ni an la me ba o fe o ka sabari o ka ji ka sira toyi o ka sabari ji da yero o ku dian to ra ka ta bonjo sin sin yero la ni mu sira ka bo asira ma abi do bo ji ka kan sara la an buru
15: o fa mi ara baba ni flout lo bira ani no mo ni to si an kon ni ya ba ji ya ko lo bira ni o gatina o buna o labato Musa Kamara eko e bi nye ma o le jalaki ka ke ni ko sa ina la Guinea sangi ka sara o ye muna
19: sandi mai ne ba nyamu ire jara ki tinga i meni ni ka jati na bumfu sita ka lo jamana kono kardi kono ni nyamu i mabo men loli kalama wali ma asan adukulu sando ya ni nyamu i mabo men sani kalama a damina e chef de quartier le di chef de quartier le quartier be kono chef de quartier wili sia di la fenge san ne ma kayi bu ay ba ke loli bulu ma kayi loli ke ya seki minu na to loli kala seki le kala aidi al ne yi wada jiti misiale ye aidi se ka loli ke jiti misiala bo ne ka lolo nya su doro jite se ka ku ka ila mo jiti misiala baba guri na ngura o ti nye sila mo ile la mi se bate mi nya mi me la bu lo ka nya mwa dwa tinye le ke wu al ni ka karnivo ku mi jate folo mi na folo mu karnivo i doma a doma a jona baradi
15: karnivo ji jite mesra mo no buso gi nya ma ofe
19: wala karnivo mi yodi bile doma fo ka dana te ma be mra bay la barale le no ko ni wole men da na mra bay ma ay ji ja ye ay hangiri to jite mi se yido
15: Yo
19: men ka kan ka lo wi lo men ma kan ka lo wi lo
15: me
19: ni fe ka ni ma le wi
15: ini cho aklina na Musa Kamara ka bola gine nya manana ami kosege Burkina Faso baba chey Allah soro ne ga jurura baba chey ni antuma no fu koni basiti ra majig ya ka fo ku ye siaka David Dawo kala dilika o me ka bo Burkina Faso alibi sedu banda abi chogodi
20: Oui, avec les maïs,
15: alors. Redro, nous fami seguima sedu banda kuma bibolo et que wati yelema lobina ni sangi kasara nunuye.
20: Voilà, wati yelema lobina ni sangi kasara. Bon, mo be kanivu kuma mi fora. Sangi mi bina en fait wati mina do yereba fo chorba do ba fo ko dipi ala ko luda, olu bi sigi dan na wadel kanivu sangi ni ngoy. Donc nous ngona na kanivu kuma tu fo et kunu yo.
15: Ay.
20: Parce que sanji kasara nunu yere ni jatimina karakafle ebi niger jatimina kafle santutina niger mais wati labanna anyabara sandaman le ni sanji kasara ikien mi ke niger ala kele no balo bon burkina faso ya yere ja wadu fle sanji tutina ete kanye ambe bo kalama bi na sami bi jigira wadu kono a do era ko bi sa bi woro woro bo uluma delika a sanji ngona e do wati yele malu ni anga samee refle bobo jilaso Burkina Faso faso santan nani mo bi sanji darla ko sanji kana ko yoro do ko santi nana ko sumo chena anyere aye kaba chama chena bon anyere bi sanji darla ko sanji kana bon ni sanji do nana tuguni bon ala taw nyi nga ale mako bi sanji rakana chogo menaw parce ala ko kale ba ka sanji jiki bega oni yirulu kama
15: don
20: an adama de wala ba ire sagura don sanji ko koni amana nyokon jala kile gbansan suno sanji ko bi alalu bolo amba alalu dardoron alaka nani sanji nyumaye sanji mitina kieni ke suno tu wabu dugumu yere sebo ulu yere ye anyabara dirima danme obe ko dirima tu wabe dirima sanji kieni mike ama dugu mko shirawu
15: mi danma
20: me a kien ko dirima tu wabe ko mwere wa
15: Nepal
20: wala yalo sanji kieni ke bon Amerika yere Amerika yere panaflet mo tu mamba ye sanji yere bina kasara uke ulufe me sebo ulu ye u me se yere tanu mu yendo don wati yele mani ne konba la wati yele maluka
15: ini chewa klinana
20: wala
15: ini chewa klinana sedu banda nufu
21: oui
15: ini che yanga wole jabi ajaranye
21: iko
15: ni sanji kasara yendo bibo adama don yere lira
21: oui sangue nan kon manya manya ma fili dabla anga carnivore bi carnivore nka dogo dogo ani ni luti jema bi ke o ka kunwa ji taka sara fle ka so wa kare u bonolu makeni anti se ga bani sangi kasara na ase o na luti jema ke luti jema yere bi damine yoro mi e chindo ba unu pe aura ko se ke divi ama fo tirisa ni yoron da lan damine yoron wona yoron plant mamina oya damne ko de ni fanse ka soro jimi bi bo yoron na jin buta sarafa lawli do wana na kesi san jin yele mana sa bo don kan kono don a kasara bali kera kate me foga rtb ka ko bi sandora bo ni olu ni wona be ko kan na jin ta kasara le fola bi kan ka ni bo ka do ko du o ye go dron kora minu be ke bo ya ni a be kan ni bo ka do do ka soro ji bali bi boli bo ya ora maya done kunte nale ma dabla ni nyama fili kanigo kono antega boni sangi katara ko koini
15: ini jo atina na nufu sanu ka bo Burkina Faso ambi taka korogo Elijah Abdullah ya bari ini antuma
2: Tiano, ala le bala tiga je ke me mo ka la nyini fanali. Tanti ma yi figa dala mo ka la nyini, munane ko mo ka la nyini. Yoro me ji te me sira ina fo fola ko nan angolle. Obita du tren ke 200 lero la, ka du jola. Nika du jo les ji sira te me sira la. Yi da te me sira blaw. Tanti ma yi da te me sira bla fifi. Kabisa ke sanji nyina sanji ma cha ya ko sobe me sanna ta una cha era. Jibe na asira korola. Bodina na nastro fembo anya abotolongo boyde e a sira foite sika jikumbe tati mai jikoni foile te sika jikumbe ni jin na ka ban fembo anya ba talunga boy kula mogo hakili to yorela o ka dube rolo ni bina su jorom ne ga jati min eske ji sira korote wa ani san da manama na jiti te mena ya me sandola jikme te mena kana higa su joye ni ga su joye ni sanyina na bi ebita e plenty ke joni kama e mi ke ga su joye ni ga su joye nya bala bi chugumina me tulale Owe nata yoro nata le ibla la ngon dado meni mgo miko ni ya kikwani. Inde kone ya ikume itu gula le kandi mai.
15: Buba ture kaboko di waje manana ka kina nebi dansi ki bika kenera adi jan ni malan sonko tube nage karafira ka bi kenesi gini awye teri la mebogo. Awniche awka tumabe timinandiyara anga bololo serabeyi ma tomi RFI tomi FR. Abuse ka sigi kanige muka in lame sakani wakati miye awdia walma anga bololo kuma yorobe sanfe. Ame yoron sorosini amina kuma dogo tunga takala onni tunga takala wakala la Etazini jamanana amina kuma obabuli kanyano chen. Amba fo kawye janto au yerera.

0: nege kan yawaram la tamirani sangata ani flay mandi
1: sagata kamara
0: aw be kan RFI de la main alisa woni ke wala ko fa doni aw hankile naw kene am be naw felaw la main aw yemin wira kuma be aw bulu kene kan bi kan yasin giwo yo kasra wuma an ka jamana kono o kan be nan kunsi an ka kene gemu kan kene kan ka nge foli soron la cigarette sisi kololo kan mo ho kan minute cigarette minaw ye nan ko ko tabagisme passif ngayan o ka ke 600 la celibat Mbwake Kwa Divoa Kema ya Fanfe, deni uni demisenin kiyama be kunye sin taekwondo ma, balontanko taekwondo beka sarasoro mbwake sifi ufe kosebe wa uka kesiri ugyabi ubeka ye ni jongyon soro liwe, ba ubeka nye soro nye hondan kiyama na aminu beka laben Kwa Divoa dugu kono, Suleiman Koneka la selibado.
2: Bwake Shifina ka chama beka taekwondo degi espoir taekwondo kono hippodrome kina oy farikolo nyeneje sina kelei araba ni sibri ulo defe ubena okele fero degi ke non ba fo makurion ka kana ku pumsi jela fima premier dan debi ajara nandej watara bulu abeka kele la beni jela bulo la matigi doyi kele gulukan ajara ba ko do akele ke nyongoma anika telia ka sinke ka kele ke nyongoka borog goshi Taekwondo kelo bafo de makumam bulio chagi. Farikolo nyanaje indabonelo kiyere de lakana shifina kain kote.
3: Le taekwondo etena masal.
4: Taekwondo ye kore jamana ka farikolo nyanaje ye. Mimbe anka la fin chamana ka teme. Keleke chogo dronkan. Aban degi wala sa anga yere lakana. Kan yere lon ani kanga koketa ukolosi. Ani ki yere mne. Ode ato kabine ya damne. Nte keleke tukuni.
3: Ani pa mi bagari.
2: Taekwondo bola kore bisu jamana de la Asie kunkan anana Côte d'Ivoire kono san bakele ni keme kono toni bioro ni shegi kimiyum tay sababu la ale kore jamana taekwondo kela torotigi doyi nawa sakina traouri demiseni e jala fima premier dan de babulo nga ale ka fima nyangam de do ni bleman de non ba fama ku pum bau ashima se fima kri kri sirile Ako sigida kono ko buyan baleka ka sabuke taekwondo yi.
3: Kana fa do so. Asira kan deme kan yere mni. Nte kere ke tentu. Mese kan yere defan. Kema mo ben respecte son kan ko me karatera. O ten da wato. Ne me fe ka ke se se chef musumi.
2: Inafo alena nyongona chamon. Taekwondo ke yoro ina u be de be fe ka ke chef si se nyongon yi. O minye ko bo ke taekwondo la Côte d'Ivoire to la kokan. San baflantan woro a e farkulu nyene je ba Jeux Olympiques sanu jala soro Rio de Janeiro Brésil jamana na. San chegou ko fe a e Paris Jeux Olympiques zira jala soro France. Jala bulalaman de bi Idriss Silabulu ale zira jala do soro kachula Côte d'Ivoire chamatien fana. Shifina kan ko kalan taekwondo te nyongo bali.
5: Kalan taekwondo abe te nyongo fe. Ibezi ya kalan ke kere ke izi ya taekwondo kere abe we te nyongo fe. Nga komison tamna tubake ya. Nga komison primi atman nyongo me. Nga anji ya ka medai do soro. Bonjour tube. Me akwana tuman nyongo ya akela kachula li.
2: Jama nyefe Bakaris Moro be ka shifina ka nunu ka kele fero jate mine ale u ka nyemogo yi. Jala fima 5e dan de babulu ako shifina ka nunu be na taekwondo damne kabini u ka dogo.
6: Ni demsen nunu nana adamne wakati munu madeli u kalanna abe gelea ubulu. Bao u siya ke ya ka dogo kujugu. U kalani fero de kanga ki bulu wala saka alaja uye. Ikanki chesiri kosebe demsen u ka jaye adamne ni u ka kalan kojugu nga ni e sebe sirata ka wakati damado ke iba ye u fana ba mine ni sebe ye.
2: To lantan kofe taekwondo bina joro flana na farikolo nyene je mimbeke ka chaya shifina ka ufe buwake dugu kono. Côte d'Ivoire taekwondo ko nyene boje kulu baka jato ula mwogo bafla ni keme kono ton debi taekwondo ke buwake kono. Ulu klane do kulu mwan fla de che. Suleiman Kone buwake RFI.
0: Lasilivain kwa ya famu mimbe talike taekwondo kan Côte d'Ivoire jamana kono bwake krenkreniala si sambe ta u hankile na ude keneka au fe kuma be obulo keneka mbisa au kumara jiwo yo kasara ude kan anka jamana mkono ni wati la baula au fe lao maimuna sanogo yo faranyo honka
1: ne buru ni anwo do ka bo sanji kan kasara la kren kren burula aw mi mutu ka bunjo ay miri bunjo yorola ni etara jitema yoro ki ka bunjo ni jin na wati sira jibi tamena ka sira de yo wa addo erefuna be jitema yoro o ba nyatige o hana bi bo do ka furu kuno aba nyatige nga ne nyatige bita bo fando fe aw ma jeni mie
7: jiboli sara o gere amunya mayama o fili jiboli sara o rako lu gere ni jina na jidunta ateme euro bla ni jina na namo sega ateme ateme euro korola wajibilo abona chikata na yoro yoro soro epi fonse o lo chogo chen chen na nga fonse o kadogo dogo kujo wabara di mwgo minu mani obona soro jiboli sara mi tumbe olu yere bayi abonyembi chogo mina deja meno nanako obona na lo oba lo ka dogo ya kake pinche ni doni jina na iwa e jinti kuara
8: dia premier petition si vous fait si vous fait mais ça va ni sans que ça colo do si nous yant bali banco se be en tant ta sama sama ke en baje ti ga foku en gamra ba ko lu tu je manke nya ni carnivore droya ni ka jati mine o si mbo en ta la ko se be mais comme ka ka kada sin seru o bai dan na ka foku ni ala prada mo la rabi parler ja pe se ka sanji ka sara ni mo yimo mais en bon be se ka mi panga ti mana mra ba ye tron e ka jati mine ka fle ka o sia di dima ka banka di bosia kodo ila tu ne manya loko ali na kasoro jidre bour la ronde 100 metri le ay 70 metri lo ka 30 metri to dinye akuma 500 ofe
9: ni ga kuna kredi da tal jatebo jina na ya modi men ke koya ka koya re fen ta jatebo kuna kredi bay jidin tal asanji na ko kajugo bon ka do bola pour que akana ke defati bari masakena wole decision tal jinen igolo nyama karnebo an fe alal mbraya karnibu abe gudinne ya njula shaman baye ya soso frelal ni lafi di frelal u shaman bale ya maye kad mishig ni karnibu krengrenfe fambe ka gutro ka dalini kudata ikoro ka feroko jika kono ka soso ila manani la silla woye la kini la silla manami la nisoso maye ka lasidi akuduba ka daliko rota ngoro ka blakono nere bro ya shaman bale
0: Kamara. Hanki la kigila kene inda kuna kumara forbidden stories ka segesegeli kan RFI ni dunia kuna kwali diso mwa anisa bawara itali kemina kanyesi nlon la ungeni wale uma ublara kata jamana minukono kunjumanela usona kalunla ninu bismila adamadunka hakela fasabaduko jamana usira lendo Etats-Unis yere dunia tomba unyukala debata ku bisegin anikelina ndayelera embi kene kan Etats-Unis yema Donald Trump kumara kele uka minu besenka dunia kono iku mwaye norian kele u Rusi ani Ukraine ka kele Kamerun koko dugu yan fanfe mwogo fila fagara binkani dosenfe kuna sini suke ma binkani kele utarani mwogo kono ndoware ye dia goyala awnike la meli naneke kafi julbe malan son kole bulu 666 ambeta nga kene ya gemukani kene kan
10: kene ya jamukan Sara takamata
0: Agate ube moho la siran sigreti sisi ate makoro bauto ate deni mfananto deni milyon lolu niko nila kili jankaro ye olude mine san kele ngansan kono sigreti sisi ukoson wa sigreti sisi ye moho milyon kele nitala defana nitanya sambafla ani mwani saba nimbora lancet public health genkulu ka gate mine sebe de la omin sinsinin tabagisme pasif kan okoro niye sigreti sisi samam Kasoron sigreti minnatiye, la memba ubi ambe na masala o tabagisme pasif dekan, au soma wa au danse, au ka kene ya kene kan. Anka moho, welelen ye, Dr. Abu Sherif de ye, Dr. Nitole Vanna, isoma ambifo.
11: Aya isoma, tamasi.
0: Taneste, Dr. Ile ye fawa fogo gyankaro ulomba de ye, nanko franse ka nako pneumolog ka bo inyas din dotro so la lagine. Yani, anka kuma sigreti sisi kololo ukan, sigreti mimbali ukan, nanko ko tabagisme pasif. Ambe kuma folo a kololo u dekan, a konsekans, sigreti minna u yere folo kan.
11: Sigreti ade banati ama nebla adabade fadin kono koro. Abana dante nila kili gyankoro tuni, nila kili gyankoro ya tabana dodi. Mais kabo ko adifa di corolla fancia man touché Mena toduna la main kalima, tigreti aminaba, na amina menda feba, albeyalta banasoro naro. Me abana dilibili mundi, anyafola bana menma, ko cancer, tigreti o kunduledi.
0: Cancer anakana ko bumbana.
11: Voilà, bumbana. Donc, tigreti ou bedila le moma. Ni la kili la gbren jankuru, anyafola jankuru menma nasrakando ko BPCO. Tigreti le kela ou befana sababu di farikolo koro. Donc, ni anda résumé ali musola den ko fe cigarette yi na la le ka ko siama nyami parce que ay complication siama ne poser la dena développement ma quoi
0: docteur Sherif yesa ki kanin kuma kam la semaine ya cigarette mina do ka foli bambulo koroya ale to ko tie koro traure ambe na bismillah ka kene fan flanan ka ngayanwo amba kanin sireya en la men folo ay mina siama
12: Nyeraba al santu nyerela, omega sigreti mi a mainga keneama. Kase wati do me fien re nyinu me fien sama me tese re wati do. O be kororo binka.
0: Ye kololo wara juma mdi jate mina, bebe kamina sema.
12: E en plus fana, nyungu me disansi do taraman sena me seren kiona.
0: Docteur, abes sege jona, fonyoko bala, a fonyo soronko gbelema, abes sege jona fana. Okoro bako sigreti mi bese fana kamoro fanga doya.
11: Oui, anon menfo.